아카스바니 이타나가르 스테이션에 스루물고 타긴 프로그램 코길라 유닝아 벤탐기네 시 라지브라이 프레시던트 드로파디 모르무 바이스 프레시던트 CP 라다크리스난 베니 메요 프라임 미니스터 나렌드라 모디 니 디르보글랜디 알루 바데 알루소 알바케라 메팔렌도코 President Nimige social media force bin pakunam ge modi ge exemplary public service gurige kunam somla ok chief minister guba state lo dige kunam som alarong ba mangdo kunela mi faduku vice president bin pakunam ge bjp sarkari nga modi ge leadership aralo Sebeda deba ribenggebo lokani 2047 anjing telo goba India nga gumana nga development nga rilenseng lintai kunela bifalin doku Bharatiya Janata Party nga special month long campaign seva sankalap abhiyan nga Prime Minister Modi ga anjing chanmula nyangukunang ko ba public service lo diga ko nam sum manggap di kula sa kaya nga sobam ga do kunela may falin do ko Arunachal Pradesh lo ni manang ga ba Governor Lieutenant General KT Parnaik ni mi mayo Prime Minister Narendra Modi ga birthday alo nga alaba kela best success go jilin la rido riganyo ko ba Ola chungo dogo lo modi ni alajaba ka chinta chindo kunela mi falin doku. Swachita hi seba campaign 2026 guni muyo. Mokulo lakin gubari rabge gani kubela mi falin doku. So ge main theme nga Swachita me sabag Swachh Bharat Viksit Bharat ala amen nga pelin gai kula sobam ga gani kubala mifaduku so ga nation wide campaign some chief minister Pema Khandu nimi Malotarin government higher secondary school Itanagar loka so ga Swachh Patsala Yuva for Swachita Nga Som Sorab Galakura Riganyi Kubala Mifalin Duku Arunachal Pradesh Get Education Tourism Minister P.D. Sona Muyu Alulom Guba Donkin Kudina Workshop on SEE Learning Anam Tupten Sedrufling Tawang lo sorab galakula diganyi kubala me faduku so go workshop some department of karmic madhyamik affairs nga toptin sadruk pen foundation tawanga lekin go bari bam ga ga dukunela me falin doku Pasigat Municipal Corporation te dia to Pasigat Municipal Council nga mayo youth day seva yagdan 2026 nga PMC office compound Gumin Nagar lo ribam gaganya kubala mifalin doko Men's cricket T20 final match nga India nga la Afghanistan nga banyi muyo Delhi lo Arun Jetle stadium lo liksurab gaganyi kubala mifadu ku so achoya ba 3 match series lo India nga 2-0 lo ka ya pa chola kula dito ku
meteorological center loko bin pha kuna nga Arunachal Pradesh ge west coming east coming papum pare east siang lower dibang valley anjao ok luhi district lo yellow alert go weather report nga katam pa kula bin pha lindu ko so district de lo dadalo dogum dorak ang taklan yo donga achala ba holog ni dikela bin pha lindu ko suruga tagin gamba yun yung bintam sangka hebo.

0: Oga soso biji pinanam bikosul ni h boga bilkam oso h dodan oga so h nula h usi madan nuluk ala chiri kolo chetin misil doklo lekin go davan davan la doi kam nula si h umadan oga nula h dodne domadan ham mod modam ka da nul medical hala nul engam ka katam do lipane open kolo nulu ninga HIV la AIDS wa gutu gura lo yin dod lo kam ho ni tu lo ham kam nula anya bya dod lo yin sam nula timpa do lima de ne sam ya nula se ka do lip ne e ma di si se ka ma ba anya ma timpa bo nyo kam so ni si HIV ya do ta de ne o ge sam nula chen do te kal ba hara nula chin de lo kam nula 1097 host number so call ma do sam anya ba ta ka te ka o ge sam chem do sam aya ba yik ma do sam nula ma HIV ma do wel kal do bo nge Arunachal Pradesh State AIDS Control Society oga DHS Naharlagun loga jilin panan ke se tagap sa puya hatu ko payalin cho
1: tagap sa agam go tarato All New Youth Association anya ham sego kunam anyu chang go ba rik nam so Golden Jubilee Celebration 2026 ham sok anga fura pol ga alo loken nan pol ga lala hik la alo lur ko la log nan tol go ba Itanagar ga Indira Gandhi Park lo so nisi imik lo alba sego ge ge chon ge den pagnam amen ham ji ge rik la nitriya pa ge de ne alba chen ke pa ka nam te lo chema pa ma do ko ba imin lo ka lala hik la So, Golden Jubilee Celebration 2026 mana gata tak tukunaba. So, ala